Kouti sa yi mwen kamwen, na mwen depare pou kontan mwen zore yi fos.